0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ako siyang ginaad sa akong prayer every time, like na amicuses or like everyday life na like, ginaad na ako siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kaan mo siya, siya may mga gagayid na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katungo pa ko ni Apila ng ministries. Always akong nagbubulakbol din, siginga, inom, ana, dayon. Once na ilan na dyan na ako siya, di na ako na-realize nga, importante kayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya mo'y unahon sige, like, if ever need og help, siya mo'y ask. Tas, sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God, so...
0: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.

0: The only thing that endures is truth. Truth is eternal. Truth is Jesus. Truth is God's Word. Therefore, anything that endures, endures because it has some element of truth in it. When I was raising my children, they seemed to like the same stories and same nursery rhymes all the time. And I was getting bored. Then one day it occurred to me, these things have lasted forever and forever. I said, there must be truth in them. I want to tell you about one. Listen to this. Maybe you've heard it before. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. There's more verses. I'll get back to those later. With the unaided eye, there are 3,000 visible stars, but not in Northwest Indiana. With a small telescope, you can see 100,000 stars. In our Milky Way galaxy, there are 100 billion stars. There are thought to be 100 billion galaxies. That makes 10 with 22 zeros after its stars. That's a billion, 10 billion trillion. Did you know God not only created them, He's numbered them and named them. In Isaiah 40:26, it says, lift up your eyes on high and behold, who hath created these things that bringeth out the host by number? He calleth them all by names, by the greatness of his might, for he is strong in power. Not one faileth. Psalm 147:4 says, he telleth the number of the stars. He calleth them all by their names. Wow, that's a lot of stars. Wonder why God did that. This is Pete Cowling.
1: Maaari ba akong magbigay sa iyo ng isang seryosong tanong? Marahil ang pinakamahalagang tanong na naitanong sa iyo. Ito ay may kinalaman sa realidad ng buhay at kamatayan at kung ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay namatay. Masasabi mo ba ng tapat na alam mo? Nakakatiyak ka ba kung saan mo gugulin ang walang hanggan? Bago mo baliwalain ang tanong na ito, ako'y nakikiusap. Huwag mong talikuran ang gayong mahalagang bagay. Maisa sa alam mo ba, sa isang sandali, kung ano ang sinasabi ng Biblia, ang mga salita ng Diyos sa tao. Itinuturo sa atin ng Biblia na sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan na ang kailangan lamang niyang gawin ay magsalita at nagkaroon ng mga bagay. Nilikha niya ang mundong ito at lahat ng naririto. Sa ika-anim na araw ng paglikha, ginawa niya ang tao at hiningahan ng tao ng buhay. Inilagay ng Diyos ang lalaki, si Adan, at ang asawang ibinigay niya sa kanya, si Eva, sa isang perpektong harden na tinatawag na Eden. Malaya sila magtamasa sa bungay ng halamanan. Mayroong lamang isang kautusan, ang huwag kainin ng bunga ng isang partikular na puno. Ang kanilang pagsuway ay ginawa silang makasalanan. At dahil tayo ay mga anak nila Adan at Eva, tayo rin ay likas na makasalanan. Sa Roma 3:10, sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sinasabi sa atin ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi ko sinasabi yan para hatulan ka. Ang totoo, tayo ay naliliman na paghato sa ating kasalanan. Ibinabahagi ko sa inyo ang balitang ito dahil kailangan bigyan ng babala ang mga nasa panganib. Kung mamatay ka bilang isang makasalanan, napakalinaw ng Biblia na ang kaparusahan ay pagkahiwalay sa Diyos, magpakailanman sa lawa ng apoy at asupre. Ang Roma 6:23 ay nagpapahayag na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi ng pahayag 2:14 at ang kamatayan at ang impyerno ay itinatapon sa dagat-dagat ng apoy. Ito ay ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi nasumpungan na kasulat ng sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Bilang mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Hindi maging dapat ang langit, gaano man kalaki ang pagsisikap nating gawin. tayo ay napinsala na ng kasalanan at iyon ay pinsala na hindi natin kayang ayusin. Lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng tao ay dapat mamatay dahil sa kasalanan. Roma 5:12. Dahil dito, kung paanong magpamagitan ng isang tao ay pumasok sa kasalanan ng sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa gayoy ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ni Adan ay nagpasok sa ating lahat sa isang mundo ng kaguluhan. Ngunit, kung paanong ang kanyang kasalanan ay nakapinsala sa ating lahat, mayroong isa na makapagpapabago sa ating buhay at katanggap-tanggap sa Diyos. Iyon ay si Jesucristo. Si Jesus ay Diyos na dumating bilang tao, ipinanganak ng isang birhen upang hindi siya maging anak ni Adan, kundi maging anak ng Diyos. Siya ay perpekto at banal. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay ibinigay para sa ating sa krus bilang ating kahalili. Ang kanyang kamatayan ay ang kabayaran para sa ating kasalanan. Siya lamang ang makapagbabayad para sa atin dahil wala siyang dapat bayaran para sa kanyang sarili. Sinasabi sa atin ng Roma 5:8, ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ginawa niya ang buong kabayaran para sa inyong kasalanan at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Dinaig niya ang kasalanan at kamatayan upang hindi tayo muling maalipin at mapunta sa impyerno. Muli, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob, binayaran ni Jesus at libre na makukuha ng sinumang tatanggap nito. Ang paraan para matanggap ang buhay na walang hanggan na iyon ay nasa pamamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya. Hindi ang ating mga gawa ang ipinagpalit ng Diyos sa katuwiran. Isinusulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat ang biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at iyan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinumang ay huwag magmapugi. Inaalis ng Diyos ang ating gawain sa kaligtasan upang hindi tayo masa sa ating sarili para maligtas. Mayroon tayong pagpipilian, ang tanggapin o tanggihan ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Walang sinuman ang makagagawa ng ganoon pagpili para sa iyo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpagsiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpasiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo. Wala kang magagawa kundi ang maniwala. Ang paniniwalang iyon ay tinatawag na pagsisisi sa Biblia. Ito ay pagpapanibagong isip o pagpapanibabago ng paniniwala. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo, bukod kay Jesus lamang, ay hindi makapagliligtas. Kailangan mong baguhin ang inyong paniniwala na si Jesus lamang. Ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay lamang ang makakabili ng inyong kaligtasan. Walang simbahan o relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Walang dami ng magandang gawa ang makakapagligtas sa iyo. Walang halaga ng pera ang makakabili ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa inyong lahi, pananalapi o edukasyon. Ang bawat tao ay kailangan magligtas sa parehong paraan. Mayaman o mahirap, malusog o may sakit, matalino o hindi matalino. Sa pamagitan lamang ni Jesucristo, maliligtas ang sinuman. Sinasabi ng mga Gawa 4:12 sa ating Biblia, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaibigan, kung nagpasya kang magtiwala lamang kay Jesus para iligtas ka, gagawin mo ba iyon ngayon? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ngunit tayo ay mamamatay. At pagkatapos na magiging huli na ang lahat, tatanggapin mo ba ngayon si Jesucristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Mahal ka niya at gusto niyang iligtas ka ngayon. Ginawa niya para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa inyong sarili. Tatanggapin mo ba ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan?
2: Brother Christensen here, inviting you to listen with me to Good Morning Dumaguete every Monday through Friday morning beginning at 7 a.m. right here on the Anchor Radio.
3: Send your song requests and hear them play on the Anchor Radio. Just download the free Anchor app. Go to ibcd.theanchor.app.
4: Sa Marcos 16:15, si Jesus miingon sa iyang mga disipulo. Og siya miingon ngadto kanila, pangadto kamo sa tibuok kalibutan, og iwali ang maayong balita ngadto sa matag minugna. Ang rason nga si gusto ni Jesus nga ang iyang mga disipulo musangyaw sa ebanghelyo ngadto sa matag binuhat, tungod kay ang matag tawo kinahanglan nga makadungog og mutuo sa ebanghelyo aron maluwas. Mituo ka na ba sa ebanghelyo alang sa kaluwasan? Ayaw irisgo nga ikaw dili makaadto sa langit ug mapunta na hinuon sa impierno sa kahangturan. Tuguti kami nga ipaambit kanimo ang mensahe sa ebanghelyo karon. I-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Dito mahimong basahon o paminawon ang mensahe sa ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Sa makausapa, kana mao ang ibcd.theanchor.app. I-download kini sa imong device karon og husaya ang imong mahangturang destinasyon sa dili pa ulahi ang tanan. Usbon ko, ibcd.theanchor.app.